Niwega mwathani rĩrĩa twathiĩ kũgwa ũgatũnyitĩrĩra rĩrĩa twathiĩ gũteguka we nawe ngai ũgatũrũgamia na ũgatũnyitĩra nĩ tondũ nĩwe vava wetũ mũthikĩri wakwa karibu sana mĩtambo rĩ mĩvote nĩ morebama mũvango nĩ warirũka kĩraũko gĩkĩ ngai atũvete agatũmenyera wikendi ng'ima kuma mũthenya wa Saturday ũrĩa twacemanirie ava nginyagia ũmũthĩ ĩ Monday na ngai ekĩte maũndũ mega maũndũ ma ũtugi maũndũ ona ndangĩvota gũtarĩria no atĩ ũrĩa mbicainĩ atĩ ngai nĩ mũtwĩkĩru no tũrathima twona mũthenya ũmũthĩ mũthikĩri wakwa na kĩu nĩkĩo kĩa vata mũno makĩria gũkorwo atĩ nĩ twaũkĩra na twĩna ũgima wa mwĩrĩ mũthikĩri wakwa gũkorwo atĩ waramũka ta makoo ũkĩonaga na metho mwĩrĩ no ũravota gũkorwo ũkĩigua ta makoo waũkĩra na mwĩrĩ waku tĩ mwonju wĩna gĩtũmi kĩega gĩa kwĩra ngai nĩ wega kũmwĩra tu mwathani nĩ ngĩkathiĩ gũteguka we ngai tanyitĩrĩra no ngamia no ngindirie ni tondu wenu wa vava wakwa karibu sana awegwe wega nete avugo mitambo ni mivotani yawe morefama muvango na guo niriruka kirako na nie wanyaga wa miseni na gakena muno ni tondu ngai no twekete wega ngegwa tu ninge kwira wekara wa vau ve muvono ke ni vovena umithio na ava muthikiri wakwa ni vo ve na kirathimo kirako ke munde gutiva ndu vengi vega vago korole tigagia wa vago mitambo ni akamemeka wa morefama gutiva ndu vengi vena vinya toyo yava ni tondu ava turagosa ngai uria wi moyo ngai uria uturaka wa ikwindi ya methemetu iku kavidalika kanu gakorwe kwana twereka ndino na kogu ava ni vo turutaga vinya wetu wa wakirako na ni ketha tuvote ukora tukiruta mawira wega tuvote kuruta biashara sietu tuvote kuthie migundari twi e arauru kiro na twirite ngai atutongorie kogu muthikiri wakwa vinya wetu tiumaga vandu vengi no ati umaga vava tu mitambori igwe iganite muthikiri wakwa tukigosa ngai vamwe tukimwambararagia na ũmũthĩ ciugo ira mũthĩinĩ wa mbuku ya Mariko mũrango ũcio wa gatano nĩvo tũkĩruta ciugo cietũ cia kĩrako gĩkĩ ngĩneciria wega nĩ igũtuĩka kĩrathimo no atĩ mbere ya maũndũ mothe tũvoe tũcokere ngai ngatho nĩ gũtũkĩria ona twagũtũkĩrĩte mũthikĩri wakwa ngwĩciria thaĩ-inĩ ũguo maũndũ mavana nĩ wega kwĩraga ngai thengi nginyagia mũthikĩri wakwa nĩ kũvota kuona mũthenya tu mũceru gũkorwo nĩ waũkĩra na wĩ mũgima kau nĩ kaũndũ keka ga kwĩra ngai nĩ thengi tũmũcokere ngatho tũcoke tũvoere mũthenya ũyũ nĩ tondũ mũthikĩri wakwa ngwĩraga atĩ we no ũngĩrathimithia mũthenya waku no ũrathimithagia kĩraoko tene na kwoguo tondũ nĩ thaa ikũmi ndũtige tũvoe tũcoke tũrathimithie mũthenya wetũ vava thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũ waku Jesu Kristo ngai mwega we gatũrũme ka ũthingu nĩ toka mbere yaku kĩrako kĩo mũthĩ kĩega kĩa njumatatũ ya tarĩki ithano jehova toka ava twĩna riri na tũkĩgucaga ngoro ciĩtũ ikenete mũthamaki mũga nĩ kuona marĩa ũtwĩkĩrĩte nĩ tũracokia ngatho jehova nĩ gũtũramũkia kuma itandarĩ ciĩtũ mwathani nĩ tũracokia ngatho mwathani mwega nĩ gũkorwo nĩ twaũkĩra na twaũkĩra mwathani twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ twaũkĩra jehova tũteonju twaũkĩra mũthamaki mũga tũkĩvotaga kuona ona kwĩgua mũthamaki mwega nĩ tũracokia ngatho kĩroko kĩo mũthĩ na tũgakwambararia thengi ngai mwega nĩ gũtũramũkia mũthenya ũmũthĩ mwathani wana twĩna sauti atĩ nĩ tũravota kwaria jehova mũthamaki mwega na tũkeguĩka nĩ tũrauga nĩ wega mũthamaki mwega ũtũrĩte thĩinĩ wa maandĩko maku ngai atĩ tũcokagie ngatho vĩndĩ wa ciothe ti mavinda mamwe jehova no atĩ ugĩte tũcokagie ngatho mavinda arĩ mothe rĩrĩa twĩ akenu rĩrĩa twĩ arakaru jehova mũthamaki mwega rĩrĩa twaũkĩra ta kĩrako kĩa mũthenya ũmũthĩ ngai rĩrĩa tũkũmama rĩrĩa mwathani tũkũruta wĩra tũkamenyaga gũcokere ngatho na nginyagia gũgũtĩaga vĩndĩ ciothe amũkĩra ngumo na ũgooci wĩ gĩtĩri gĩaku kĩa ũnene amũkĩra ngumo na ũgooci mwathani we mũtũra moyo na ngai wĩ tha tondũ mũthamaki mwega nĩ ũtuĩkĩte wega thengi jehova nĩ gũtũmenyera thengi mwathani nĩ gũtũcemanithia ava warĩ ngĩ kĩrako gĩkĩ nĩ tondũ ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku mwathani twovere mavĩtia mehetũ nĩ tondũ tũtwĩyevia tũtiagĩrĩkĩte ngai wana gwĩtanwo nawe mavinda mengĩ nĩ twekaga maũndũ tũkaria tũkĩmenyaga ona tũtakũmenya jehova na tũgakorwo mũthamaki mwega nĩ twakũvĩtĩria no atĩ kĩrako kĩa ũmũthĩ mwathani kũvĩtũkĩra thakame ya mũrũ waku jesu kristo rĩrĩa wetĩkĩrĩtwo mũtharaba-rĩ nĩ ĩrooka kũvera ithenya rĩa mũthikĩri wakwa kĩrako kĩa ũmũthĩ atĩ ngai no gũtũtheria mũthamaki mwega nĩ ketha tũgĩkũgooca tũgĩkwambararia jehova na tũkĩreta mavatara metũ mbere yaku ngai ũtuĩke wa kũmegua na nginyagia gũtũvingĩria mo na kĩrako kĩa ũmũthĩ mwathani nĩ naũka mbere yaku mũthamaki mwega ngĩvoera na ngĩrathima mũthenya ũyũ mũthenya ũyũ wa tarĩki ithano jumatatũ-inĩ ya kwambĩria kiumia jehova nĩ narathimithia mũthenya ũyũ na kĩgongona kĩa mũthenya ũmũthĩ atĩ marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩkava ngai nĩ magũkorwo jehova metĩkĩrĩkĩte kwĩwe jehova mũtũra muoyo atĩ mwathani nĩ tumava na kĩrathimo mwathani nĩ twakũma mũru mũcukani kĩrako kĩa ũmũthĩ ũreke wĩvandaga na akeringĩrĩria vandũ varĩa mwathani andũ maonga
kana kugosa rito riaku na nikeda mwathanie ke watoria kagakuya na gucukangia no atikira gukyo muthe ngaine na mukania thini wale twali yaku ati ava muthamaki mugade na kanya na nitukugosa muthamaki muga wotu menyererete tugumbe na riri waku Jehova muthenyo muthe mugima mwathani na nikeda maundu mare tukora tugika makoro metikirikita ni we Jehova mutura moyo mwathani rikana ari marwarite ari maitandari cia thibitali ari maitandari cia misibata kuigwa wega Ngai mwega oro kumonekanira oro kumavoria ngai mwathani na nikietha magia na kanyaga ukugosa meno ugima mwega wa mwiri kwina andu muthama kimoga makanyiritwe ni mathina ngorani ngorani enki mwathani akinyumwiso ni tonu magereti njira cionthe mwathani makaremwa enki muthama kimoga ni aukiririu njara ni tonu ni akuvu muthama kimoga no atendurikitie kuvingia mavoya mao no atinjova mwathani kirako kio munthi watongo tukwivokaga na tugagwitikia muthama kimwega we mwathani ndukareke ndo cietu iturekeke Mwathani ndugatũrekererie kwĩ arĩa maũragia Ngai wetũ eku Mwathani ndugatũrekererie kwĩ arĩa maũragia Mwathani kĩvonoko nĩ ndwĩ no atĩ kĩrako kĩu mũthĩ Jehova mũtũra muoyo reke ũtũrathime reke ũtuĩke wega Mwathani na nĩketha kĩrathimo gĩaku gĩkarakorwo gwa kĩũira atĩ wee Ngai ũtũraga muoyo kĩũira atĩ wee Ngai ũrathimaga na kĩũira atĩ wee Ngai Mwathani ũrathimaga nginyagia kũrĩa kwanarumwa thank you Jehova mũthamaki mũga nĩ mũthenya ũmũthĩ thank you nĩ gũtũtũ ngoria gutumenyerera gutuika wega ngai wana maundu mare mongi otwikirite Jehova ni turacokia ngahatho na tukivoyaga ati muthenyo munthi tukiruta mawira metu wana mbia sana wana migunda ari etu mwathani ati wono kuthina mberera guturathima no kuthina mberera gutuika wega na we kogu Jehova tugagucokire ngahatho mwathani thini wa mandiko maku twirite ati riri ati ekinai ti matura mekite na iringi ni tondu mwathani ukagirireria ndu ucio na ni tumikira ko kyo muthe na kuria te Jehova mutura moyo utugitere kuma na ekinae utugitere muthamaki mwaga kuma na maundu masoku ugatwara na ganatu tukiumagara tugicoka na weko guo ngai tugagucokire ngatho thank you muthamaki mwaga ni gutumenyerera thank you ngai ni gutwiga mwato ne otugi waku ni turavoya ati muthenyo muthe ngai na tugekira kirore ati ni twetikira we Jehova thi na mbere gututumira kwigocithia ni twetikira ngai wothi na mbere na kuonania wega waku gutuvitukirira na ni thi inware twali yaku wananginyigire muru waku Jesu Kristo niravoya na ngatwe kwa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndage kampeka muno makiri 28 njokerete na kigo kya muthenya ni nguria tundu gakurokereka mitambori na ndu gakurokithi varasa na ivaravanini

0: nare umudikeria wa muthenya wa jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia tha kenda sia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kirena ngai ni tondo wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twabota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

0: wethe ondekire UTI thini wa mwiri wake na njira teno nitukoragwo tugitara andu maito maingi uhoro wa mihurire yao ya nguo na ule wagirire kuanika nguo ciaku no ugakora andu aingi especially nguo iria cikoragwo cihutanitie na ciga ciao cia thiri makoragwo magicianika macihithite kugo ugakora mundu ucio ahura nguo yake amianika o hau bafu kana amianika o kuu nyumba kugo gutire hindi nguo ya na hindi iria arikinyirwo ni kumikira ugakora ona ndanamio akahure bathi ngoragwo ngi advice atiriri oya nguo yaku ni yaku mianike handu hena riua direct sunlight okoro ti uguo hindiria uritwa kumikira ona okoro ni ukukoretwo ukimihithite mihure bathi onayo nigetha hangikorwo hena any kind of infection kana bacterial infection ikikorwo ithini wayo ni ugukorwo ukiuraga cells icio Leo ni ikinya rĩa mbere mũndũ no wethondekere UTI yake na njĩra ya nguo ũrĩa ũraciga tondũ wambe ũmenye rĩngĩ nguo ĩyo ndĩnagĩa ũhoro wa kuma wega kana he kĩndũ gĩthire kĩa mĩtamba tũ maũndũ ta tũu ũguo tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ningĩ especially atumia nĩ makoragwo mena access ya kũnyitwo nĩ mũrimũ wa UTI tondũ njĩra yao ya mathugumo nĩ nguhĩ mũno tita ya mũndũrũme kwoguo mũtumia hĩndĩ ĩrĩa athiĩ gwĩteithia hena chances nyingĩ mũno cia harĩa areteithĩria gĩko kĩrĩa kĩkamũrũgĩrĩra kana mathugumo marĩa hau maragũtha makamũcokerera na mekũmũcokerera rĩngĩ na gĩko kĩrĩa kĩ handũ hau kwoguo mũtumia nĩ akoragwo ena mweke mũnene mũno wa kũnyitwo nĩ UTI na haha nĩho twadvicaga ũkemenyagĩrĩra mũno harĩa ũrathiĩ gwĩteithia hakorwo hena ũhoro wa ũtheru na gũcoka kwĩmenyagĩrĩra maita maingĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ UTI nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehwo especially rĩu kũrĩ mũndũ rũme nyamũ ĩgwĩtwo prostate glands enlargement kana prostate glands infections maita maingĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩkosi kĩndũ kĩu gĩgwĩtwo UTI na njĩra ĩrĩkũ kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mũthiori waimba tondũ mũthiori ũkoragwo harĩa gatagatĩ harĩa kĩanda wa thũngĩ ya mathugumo kwoguo wĩ hau thĩ rĩ nĩguo ũkoragwo ũgĩcontrol mumĩre wa mathugumo kuma thũngĩ-inĩ ya mathugumo kwoguo kĩrĩa gĩkĩkaga nĩ atĩ ĩngĩimba mũthiori ũngĩimba nĩ ũhingaga gacĩra karĩa mathugumo makoragwo makĩgerera wahinga gacĩra kau mathugumo maragerera nĩ kuga atĩ mathugumo nĩ megũikara kwa ihinda inene thĩinĩ wa thũngĩ ya mathugumo hĩndĩ ĩrĩa mathugumo maikara kwa ihinda inene thĩinĩ wa thũngĩ ya mathugumo kĩndũ kĩrĩa gĩcokaga gwĩkĩka nĩ gĩkĩ mathugumo marĩa nĩ makoragwo magĩciarithania bacteria thĩinĩ wamo na nĩ ũndũ ũcio bacteria icio no cikorwo cigĩcoka kuma hau cikaingĩra thĩinĩ wa njĩra ya mathugumo na imwe no cigũkĩambata cikĩambata cigĩthiĩ nginya kũrĩa higo-inĩ kwoguo tugaga haha nĩ koragwo arĩ ũndũ mwega mũno gũkorwo ũngĩkona mathugumo maku nĩ marahingana kinyũkia ikinya na ihenya mũno ndũkae gweterera mũno tondũ ũndũ ũcio wahota gũtũma ũcoke kũnyitwo nĩ mũrimũ ta ũcio wa UTI na ũkorwo ũkĩgwatia rĩngĩ mũrata waku kana mwendwa waku na mũcoke gũkĩgiana
1: kũrĩ kĩndũ gĩtagwo anatomy mũno mũno nĩ kabinda karĩkũ ũngĩthera mwana mũnini kana mũndũ wa nja no akorwo mũno mũno akĩrorio ũrĩa araruta kĩoro gĩake nondũ no rĩthera thĩna nĩ ya UTI nginya ĩrĩ kũrĩ mwana mũnini na tũtena thiĩ kũrĩ causes vamũthikĩrĩria namba ũrĩa ũngĩenda mũvoya nenda toma ngiri na vunja ya mũtambo
0: namba ya thimũ nĩ 0714 50 50 50 0714 50 50 50 wajũria ũhoro wa ũrĩa mũndũ ũyũ angĩnyitwo nĩ infection wa mbere njuge nĩ ũndũ wa mũmbĩre wa mũndũ na hau arathiĩ gwĩteithĩria gĩko kĩu ndauga nĩ ũkĩmũcokerere no ũndũ ũrĩa ũrĩ wa bata mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ UTI no ĩthondekere thĩinĩ waku ona ĩtarehetwo kuma kũndũ kũngĩ na UTI still ũngĩkorwo na thĩna wa higo hihi higo ciaku kona rĩngĩ cina thĩna kana cina infection harĩa mathugumo macio marĩthiĩ magereire korwo kuma na infection handũ oro hothe thĩinĩ wa njĩra ya mathugumo no nginya harĩ gwatio infection
1: bari mwana mũnini angĩgwata UTI athe
0: mwana mũnini no wanyitwo nĩ UTI toguo ngugĩte ũhoro wa nguo iria arekĩra na nginya ciana nyinyi nĩ wonaga nĩ koragwo cigĩthaka nĩ hau rĩngĩ nĩ cigũthiĩ kũndũ kwĩna gĩko kwoguo mwana ũcio no wanyitwo nĩ UTI na njĩra teyo kwoguo mwana in fact na nĩwe wĩna access ĩrĩa nene mũno ya gũkorwo akĩnyitwo nĩ UTI unless akorwo nĩ aragĩkĩrwo nguo wega na nĩ arekĩrwo nguo theru na nguo nginya cihũrĩtwo bathi kana ciũmithĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire
1: thank you tũthiĩ kũrĩ causes nĩ ndwĩkĩrĩtage mathĩna mamothe na kũngĩbataka no ũgatanithie na St. Anne's Sebotoms ningĩũka kũrĩ we ngĩkwĩra nyinĩ ĩracinwo nĩ maumago nĩ ndĩrakanda kumaga wega nĩ kabinda karĩkũ andoria na kĩrĩra gĩakwo kamenya nĩ rathĩnua nĩ UTI
0: wambere mũndũ agĩũka gwitũ akorwo areteithia mathugumo marauma kahora kana mathugumo maracenjia rangi na he kindu twitaga uhoro wa gukorwo ringi ni uranyitwo ni kindu twitaga agency ati mathugumo wikarangite ukaigua kwenda guthiguthumo ningi waikaranga kidogo ningi ukaigua kwenda guthiguteithia ringi icio ni symptoms imwe cikoragwo cikionania mundu ucio no akorwe na UTI na ni kuri uhoro wa gucinwo ni mathugumo ugithiguteithia ukaigua ni urahia iyo no njirenge ya kuonania wina thina wa UTI.